0: subscribed only to Owasumi FM.
1: Nke na-abịarụnụ site n'ụlọ ọrụ ndị Wazobia FM nke akara igwe ya bụ 95.1 ọpụrụiche n'ebe mgbasa ozi n'ikuku dị.
2: Ka ọ dị ugbu a, Obi na Atiku ejigo nnọọ nwayọ wee wezuga onwe ha na ya bụ oku nke anụnwa ndị otu na-azọ ọkwa onyeisi ala na aha otu ndị ọzọ dị iche iche kpọrọ na ha agaghị aga nke ahụ. Ka ha rabụ ndị niile bi n'ogbe Naija ejigo nwayọ wee mee gị na ịkwagoro ngwongwo na nyọnyọ ya ọsọ maka ihi ya bụ enweghị ezi nche chere ha aka mgba. Taata abụrụgokwa abalị nke mbụ n'ọnwa iteghete n'afọ 2026 ma bụrụ gịnị Tuzdee afịa eke. A na m ayọ obi n'igwe ka eke ketere mụ na gị ihe ọma n'ọnwa ọfụ anyị nọ n'ime ya. Ka ọnwa ọfụ a butere anyị ihe ọfụ na ndụ anyị kwere n'ụmụ ise. Wetere anyị ndụ, udo, ịdị n'otu na agamnihu. Ọnwa ọfụ a na m asị ka gị bụ onye na-achọ nwa na nwa kuru nke gị. Onye na-achọ ego na-ekwe ego were. Ebe onye na-achọ udo asị gị nezie n'udo bie nye ọma ka gị na ya rikọ. Ọkọakọ nke ụtụtụ ọbụkwụrụ ọra ndị Igbo Oliver Nwosu ji inye m ntị gị nye gị akụkọ ka o nwee n'ike baa gị n'ụmị na nkwonkwo ọkpụkpụ. Ijizi nwayọ wee malite nyaba akụkọ ụwa na oju ihe ndebe anyị. Ọ bụghị mmiri ọbụla zoro ezo ka a na-ebuli ahịa mmiri. Ntabara ana na ntụ ụmụaka hụ onye bụ dike eji nwayọ kpọrọkwa nkịtị ya wee naba bie. Agụgọ anyị na-anụ bụ na gịnị onye na-azọ ọkwa onye isi ala n'afọ otu ADC bụ Atiku Abubakar nakwa ọkwa aka ya bụ onye a na-akpọ Peter Obi na-azọkwa onye ọkwa isi ala n'afọ otu NDC. Mmadụ abụọ a ejeghị ya bụ oku anwa ka arabụ ndị otu na-ekweteghị n'otu APC kpọrọ n'ime obodo Abuja. Dịka akụkọ siri wee kọọ, ndị otu ndị ọzọ niile a ndị isi ha bụ ndị na-azọ ọkwa onye isi ala ji nnọọ nwayọ wee pụta ka e nwee mkpekọrịta otu a ga-esi afụ na a ga-eji nnọọ nwayọ wepụta otu onye bụ onye ga-azọ ọkwa onye isi ala a ga-akwụ n'azụ ịgba mbọ fụ oche a ndị otu APC nọ a ga-eji nwayọ were aka ike pụtakwa gị ya n'afọ na-abịa abịa ma were ya bụ oche. Ya bụ nzukọ bụ nke mere ka anyị mata nọ ndị G100 bụ ndị ji nwayọ wee kpọọ ya bụ oku ahụ bụ nke e ji nwayọ wee mee na gịnị Yaradua Center bụ nke e ji nnọọ nwayọ mee ka anyị mata ndị na-azọ ọkwa onye isi ala n'otu dị iche iche ọnụọgụgụ adị isii bụ ndị ji nnọọ nwayọ wee zukọta. Ihe kpatara na Peter Obi na Atiku abịaghị ya bụ nzukọ bụ nke a na-enweghị ka esi kọọla anyị mana ọsịmụnsị ya bụ sịsịsị otu nwa amadi na-ekwu na-asị o na ndị a bụ ndị ji nnọọ nwayọ mee gịnị wee sị ka ha nọrọgodi na-ene ndị a bụ ndị otu ndị nke a pụtara mara uche ha bụ nwaanyị gba ọtọ ịnọ ọmụgwọ ma ọ gịnị ụtọ nwa na-atọ ha ka chọrọ ka e kunye ha nke ha n'afọ. Dị ka o siri wee dị, ha ji nnọọ nwayọ wee kwuo ma kwusie ike sị na oku anya bụ nke ndị G100 ji nnọọ nwayọ wee kpọọ ya onwe ha agaghị ya mana agwaghị anyị ihe butere ya. Ọ bụrụkwa na adịghị n'udo were eje ọgụ makwa na ndị ilo ga-achị, ihe a bụ okwu otu nwa amadi bụ onye na-azọ ọkwa onye isi ala n'afọ otu PRP bụ onye a na-akpọ Donald Duke ji nnọọ nwayọ wee na-ekwu ma na-asị ọ dọrọla aka abụọ na ntị na-akpọ oku na-asị ime na abụ m nke Paul abụ m nke Apollos agakwa enyere anyị aka ikewa ekewa ga-enye anyị nsogbu ịmabụrite Tinubu ma tinye ụgbọ azụ na anaburu ya bụ oche n'afọ na-abịa abịa. Duke ji nnọọ nwayọ kwuo ma kwụsị ike mgbe ndị nta akụkọ na-agba ya nta ajụjụ ọnụ n'onyonyo ebe anwa ka ọ nọrọ wee na-ekwu na-asị Tinubu enweghị ihe ọ ga-eme ma e jikọọ ọnụ a ga-anapụ anya bụ oche mana ọ bụrụkwa na a na-akpa iche iche a na-eme onye ọbụla gbaba na wọrị ya ọ ga-enyekwa anyị ezigbo nsogbu maka na ntụrịsị a ga-eji nwayọ wee nyere ya bụ onye aghụghọ aka. Mgbe ọ nọ nnọọ na chanel onyonyo ka ya bụ Duke nọrọ wee na-ekwu mara ekwusi ike si o unu ekwekwana ka ihe mere n'afọ mgbe nke a zọrọ mbinye aka onye isi ala na mgbe gara aga mekwa ọzọ ka anyị jikọdo n'ọnụ dịka ukwu azịza maka na ọ bụrụ na adị n'otu unu gafu na ocha anyi ga anapi anya mana obrugwa na na eme onye ori baba na awori ya o ga enyekwa anyi ezigbote nsogbu ibe obuna malezi okwu ndi ba anyi aka azu di nime ya unu ewegogwa ka onye nwe na oga ma ogwa mmadu ngogoda ewu na ata ihe abu okwu ndi ge na spring court nke ndi sharia ko obodo nigeria ji na aka wee na-eti mkpu n'oke onu gbasara ịkaga n'iru wee jide nyabụ onye chiri obodo Kaduna na mgbe gara aga onye a na-akpọ Malam Nasiru El-Rufai. N'ime akwụkwọ ama nke onye binyere aga n'ime bụ gịnị ụda akwụkwọ ha bụ onye a na-akpọ Nafiu Baba Ahmed. O ji nnọọ nwayọ wee na-ekwu ma na-ekwusi ike na-asị na El-Rufai bụkwa mmadụ a mụrụ n'ime obodo anyị bụ Naijiria bụ onye nwekwara ikike dịka akwụkwọ iwu obodo anyị siri wee kwuo ya. Ọ na-ekwu ma na-ekwusi ike onye a kwesịrị ịkagbu onye a ga-ekwe gịnị onye aka ya dị ọcha ganye na ụlọ ikpe amazie ya ikpe. Ọ na-adọ aka na ntị ma na-ekwusi ike na ihe gbasara njide a ejiri ya bụ nwa amadi ị na-ene anya were anya okenye na-ene o nweghị ihe ọbụla ị ga-afụ eji wee jide ma ọ bụrụ na aka ndọrọ ndọrọ adịghị n'ime ya. Ọ bụ dị ka esi eme anụ niile kọọ maka na ọ ruru ihe abụ okwu o ji n'aka wee kpọọ onye bụ omume asị nkịta kpọrọ nsị ehi na-ekwu ma na-ekwusi ike na ụdọ ọnọdụ dị otu a ga-emekwe ndị mmadụ agaghị enwecha ntụkwasị obi n'ebe iwu akwụkwọ iwu obodo anyị dị maka na ọ nọzi ka ga-abụ aịweta akwụkwọ iwu a na-eme ihe onye ka aka gbaji ya aka ndị nọ n'ọkwa eji aka dozie anya otu ọ ga-adịrị ha na mma olukwazi onye ọzọ edobe otu o siri kwesị ekwesị na ya bụ ihe dịkwa ezigbote njọ. Ihe eji amala ọkwa mmiri ndị be anyị ọkwa maka ozuzo ya bụ mmiri o. Ọkụkọ mmanya na-egbu ọ ga-ezutekwe ụnanwụrụ mede ala juru isi. Onye rikwa adụ ya duwe onwe ya. Ihe akwa okwu ndị nche nke dala local government ji n'aka yipụ akpụkpọ ụkwụ ma chịla aja n'aka lachaa ma ṅụọ ya isi na ha ga-esote ma sochie onye maọbụ ndị ọbụla ga-anwa anwa n'ụzọ ọbụla na ya bụ emume a ga-amalite taata bụ nke e chọrọ ibido n'ime ya bụ ogige anwa onye ọbụla ga-abọnye ya aja a ga-eji ntị onye anwa wee kwere ịgba. Ihe a bụ ngwa ngwa eji nwanyị wee mechaa ya bụ nzukọ nche eji nnọọ nwayọ mee ụnyaahụ. Onyeisi oche ndị nke dala local government bụ Saraju Ibrahim Imam bụ onye ji nwayọ wee mee ka amata na ezigbote nche nke aka wee wepụta bụ enenye aka mgbaranye aka abụrụgo nke eji nwayọ tinye n'ọkwa tinye n'ọlụ ma bụrụ nke guzoro ekete iji nwayọ fo na ezigbo